Aku kura anak ku tu dini, aku rongo dini. Kekona nong a ingwa atua, rongo mai tahanui, rongo mai taharangi. Meana te pākehā ku ngā left and right hemispheres, taharoro. Tāne te maurangi, he ingwa no muto mātinga. Enei mātauranga, ne, pū moto moto a iyo. Ko te wāhi e puha puha mai ana te wāhi e pipi ana. Ne? Engari ngā mātauranga anō ngā manawa e toru. Pū manawa, manawa, whatu manawa. E toru ke waku manawa, rei te manawa kotahi. E manawa anō tēnei te pito, e manawa anō te rai.

ko te tūmanako wawa tā nui pe mehe mea puta mga riri i tō kāinga i tō whare. Mōhi o koe, o ke kona anua rungo ki te chaki mai au. Kaui ware ware tātou i a rongo. Mihi nui atu nau ki te whānau a Takuwahine, a Maise Anō. Mehe mea noho ki tāmaki, tēnā pē ko hau te tai e hinga ana, e taka ana ki te he, ana tai ati te huarahi, me te tangata pīrā. Kau e reo, ore ka tikanga, ore ka aha. Nā reira, ko taku kai whakaora pea, ko te reo, ko te ao Māori, hopu mai aung.

0: e wai atapai nga tik i mua ko rui aparehama a koe tēnei ko lia te whata kainui tonu ngā mihi ke mai ke tū tōna mai.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.